0: ukahay koyana kayo ukahay di sanchama
1: ukahay
0: tadi tun presensya